0: Yesu Kristo di mo.
1: Yesu Kristo di mo.
0: Apro papa biara.
1: Apro papa biara.
0: Emu ato ache.
1: Emu ato ache.
0: Esese biye biye.
1: Esese biye biye.
0: Ewade mi stresse.
1: Ewade mi stresse.
0: Busumi mo.
1: Busumi mo.
0: Ma emye biye.
1: Ma emye biye.
0: Aware papa no.
1: Papa no.
0: Iye diye puno.
1: Iye diye puno.
0: Aware papa no.
1: Ewade mi emye biye.
0: Asumjuye puno.
1: Ewade mi emye biye.
0: Enkosuo puno.
1: Ewade mi emye biye.
0: Sika puno.
1: Ewade mi emye biye.
0: Promotion.

0: chere papa. Sister, ma woni na ho.
1: Yes.
0: Ma woni na ho.
1: Yes.
0: Wo bi sa gisa wo ba ba gia bansere. Enti abrantia kama kama, wona ma abansere e dana sene. Wo ti wo ba wo botoma.
1: Yes.
0: Adabe wo ba wo botoma. Abrantia, sa abansere no wotie nim. Sa kawa no wotie nim. Sa esu no e wotie nim. Enna wo be kwakwetwe

0: no ne kwan no ma me na ye bia pomodin bia papa wo jema wan tafa ko
1: yes
0: wan fa ne sa an se ne defu man ne defu man tia ho
1: da bi